0: language news with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa ne tai afo kule songo fua so valua yuni lua felus fuluono. Halo mayo tato talafo mayo waifenua awala ufaso songa. Tala mua ole sunga il faletua ya eti fui maono makasi o ia o se tamali I fasa lau o silia maletolu sfurtau sanga o au auna matautua li community pacifica e ala ili tofinga o tamali I fasa lau leana mana ia ina I failonga tawaloa New Zealand le New Zealand Radio and Podcast Awards leana faya I aukilani ile pole astofi asofao yuni lua afe lua sfuluono peona sila fia olo oia fata utayel por kalame ole laina o talo sanga ya fiafio sa umalava ile PMN Samoa walata ile tolu sfuruta usanga ona fatino le nei au aunanga ai mese foi onisio au aunanga por kalame olo fatino ile radio Samoa. Na ia mawaina alfa ilonga cha waloa. Ole cha mali waloa le awa unanga ili ngaluenga fasara lau. Services to Broadcasting Award. Na famtala ina e famasino. Olo na si ufofonga o se leo fatuotua ina. Ma walango lango ina masi itia le tulanga. Ole awa unanga fasara lau. Ae mesi ole famalo si au. Itupulanga fafongofonga ile itio. Ae mesi ole mamalu lautele ole community. Na fapea foe ona mana ia ai mal por kalame o ngangana sili le atinu un le tau sanga le na mawaina al por kalame ale PMN Fiji. Na matuata pisa le atinu atoa le famna tuina o le vayasor ngan Samoa. Mai la vaya o nga fata ita ise ia o atu universite. Ai mai se foi o le pa io e kalesia mtanga lue ngal malo mfala proptonga tuma oti. Peo na alo atuai I le vayaso o atuanai. Na o foi le Old Blacks ma au laka PSS moli mawina ilunga upenga tafailangi. Ala atou fasoa e ala ngangana malona sao ia Aotearoa. Mai ta wina nisio ati na e matango fe na fapeo na talaina ni nei vai aso taua o le aonga Mangere Bridge Primary School na tatala alo ia ila lato por kalami fapito o le ngangana Samoa Samoan Immersion Unit a matale sauninga alo tuta ita ia sunga fafenga inga ia Yosefa Lale Peteru o saunuanga matua mfaya onga e maise fafifianga na alo ia ila aonga a walava le nei famwe mwe taua peo na sila fia I wha mau maunga Stats New Zealand o ngangana Samoa elona luai au kilani ia ila ato e tau tatalai a elona tolu ile atunu atoa maonea onga wha pitoa ma Paul Kalame o le afso soantele ili wha aulau laina o ngangana Samoa I Aotearoa se tasio saunoanga ili vaiaso o ngangana Samoa. E tusa malevalu te si malilua miliona tala. Le tino I tupe o nofo ai tala fuai le moana Pasifika. Le au la kapi lea pe ona sila fia. Lo nofo ai tala fuai I kampani ma au au nanga SS. E tusa maleli poti tu ina mai le kampani o nafa. Male tu faa sio a seta ma ai tala fu ale moana Pasifika. Ina ua to fia le famsi nonga e ta punia le nei kampani po liquidators. Man ta ua liquidators po le kampani e ta ua ole ten Neo Financial Advisory. Ole na o fai wa na o se unwa I fai numera. O waele mai ane leila lato sailinga. Ma onisio company olo ai tala fuaile moana Pasifika. Ole Sport New Zealand letu sa malelua te si malifitu miliona tala. Ole ASB Bank. Ole New Zealand Rugby Player Association male Auckland Council. Ele ngata ele na ole au fai ngaluenga uma. E au fiai male au lakapi ele itutongia. Sa unwale minstao ta alonga ya Honorable Mark Mitchell. Olo sila sila pe fia se tupe faira toe mo mai mai tupele lua te si malifitu milion tala lea ai tala fuai le Sport New Zealand ele ma mai a teia le sa ona fa alua tupele tunu pole au fai la funga o loo fa wau persu isuenga ai wai ei fa la peutonga to lua u fa alielo la manao e fa au wau le au al moana Pasifika ma al masina utuona ile fo in fa alia mai ai ele New Zealand Rugby Union ole aro la to tongia to tongio tamata alu se yao ya yulai le fai unga ole ta mirsanga Falia mai la fiona le misa so e fua malo loina ya ono po Simeon Brown le vaso tuanai. O le amatanga le masina neyo yuni lu afe lu esfuluono wa alo a ienei ma umafai. Ona wa aia oe e fantara vai ia manisi o ngase ngase. Ma faapea ona fautua ina vai la au fitawi. A emesi o le tau singa or so e fua malo loina. E le ta ue vai se fua mai se ivangana utinga ina tele. Sa unu la fiona le minsta. O nisi o taimi ua avele ma mao ma le taunga tau fua mai. A emesi Mr. Manao Mio se pepa talavai, prescription maile fo mai. Uole ma wai ma maru lau tere le tau singa vave Manao Mio. A fio ane su ane le fare talavai o latane, a walo a inga. Talafaiu, tangata moana, peoples of the Pacific. Ole ngoa leo le vaenga fapito le fale mataanga I Dunedin o le tuhura o Otago Museum. Na se tala aloa ia le astonaia so ono iuni. Ino maia ona toi fausia ma fale leia, lona loto I fale. Ile lua toi sanga taluai. Lea sa fai ngoa mua mua o le Pacific Gallery. Olo ia I lea fale mataanga po le vaenga lea mo le Pacifica. Le tele o mesina mai atunu o le Pacifica. Mai femala Femalanga inga I tau sanga waleva. Ai maise o vai tau pūlenga wha kolone. Masue suenga. Na mafua ia no o mai nei mea sina I Otago. O se tasi o vaenga mataina le nei mataanga. O le toe wha fowina mo mea sina ma le Pasifika po tangata moana. O se ka peta tele. Ele uru fale atu pe se fala tele. Na tūsia se tasi o tūsiata I longa le atunu. Le ta maitaa ia ana Teofilo. O mamanu ese ese mai atunu o le Pasifika. Le ane wha pea o na wha tino ina. Ia ma ua matang o fia ai le ufale atu. Ile pepo famtalanga saunole li pule o Dr. Ian Griffin. Ilona mita mita. Ile tulanga favao malo wa yele suinga fau. Olea vaenga o le fale mataanga o le tangata moana. Awale te umaluina le leo mesina ma ile atu Pasifika. Saunole te taifono lfon fafotua sa moe deniren. Le fionga ya afamasanga ta ele pavihi. O se mataanga fa fie fie loto. E te umalu mfamanatu mai aipea I tupulanga fai mai. Nisi o mesina, ua le toi whaonga ina. O le afionga ya leota Alice Meredith, o le olo nafa maleva aia, o mataanga Pasifika. Ia, o tātou talafou ia, tā pina ina, matu ufasia, e talafou a walo silafia. Manuia peo e Samoa, to filanina kirithia lai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whamo. Toifua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Bringing Pacific people together. 5:31 PR.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo la mare ho eki pe malo le tonga ko tope ko fribo modulalo mo yongo ngo a ho fitu ko en yo sune wa fe wa no ko nga hi email fra puri puri ki office ko ya pandemia ko fra hai he pandemia ko nusilani Christopher Luxon o ku mato aki tau au pito a fitu taki ko ya na fra hoko ki to asila email fra fo itui tui a ta hana nga u e mo ihan ofisi e mahina ko si na e amaya e fofit uta ki na fai e ongo kauta halalahi e fonuan ko e fonterra pe mezi energy ki ata haia ka ufare iko e o e paremia he wa fe wafa na e fekau aki eni pe mo e hopo ko ia ki nga he tuku aki fekau aki pe mo e atakai o faha me he ofisi ko e paremia o kikai peke ia i hare ko tia o e tohi ko e ni ihona ofisi a ia ne fotu umai ke liriu ae lao ke ta ofi aki e ngahi to o nga hopo pehe ni ko faha mai ai i he taimini na e to e ma upe e he to taha nga aue e ko e ni e tohi tatau i he tua sila whakafo itu itu pe ia a ana na e pehe e Christopher Luxon o kikai ta aua e ngahi to o nga pehe ni pe a hei kai tene tari e ia ko iai ko o lo tonga siwi i mo wakai i foki he potu nga aue

0: te nairere te iti tangata o te koke airani I tō tātou reo imene te kawea ia mai e tātou tamaiti ko travel pūrua e pērā katoa tōna tuaina ki ake vai pūrua e te rai pūia Heather ko rātou te imene atu I tēia I te imene mire te ravi I atu I te ipukarea I te ngā marama I tō pākene me kāre I pāpū ki a tātou Kāre ua e ako nō tuku nō runga nei, nā tō pia rātia drau. Arau, ako nō kono meta ki a tātō I runga nei, I ko nei. Nō te toenga o te pō pimonu, ko ki airani.
1: Tēnā konei, te reo o tō tātō o I tūpuna. Te iti tangata, kāre ana reo. E iti tangata ia, kāre ana kōrero. Te iti tangata, kāre ana kōrero. E iti tangata ia, kāre ana pasireia.

ko tai ta to giti openga oti etu anga programu ki ko to te o mitua te tamariki e te o tai ke mate ko putanga ta ki vai te aroa o te atua ki rutu pu ia tātou kātua toa mi tia ni e tai o atu te tuatau e arawe ia ka owe i tātou. Aka rongo mai a te e petoma ki mua, kia orana.